uwundi mwana ku murongo. Alo, oh yagiye. Mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na gatandatu. Abavyeyi mudufashirize ibibondo kugira ngo nabonye tuganire.

0: Ngana kumurongo, alo.
1: Umezeneza.
0: Ego tumezeneza, na wewe?
1: Ubo.
0: Witwande?
1: Elize.
0: Elize?
1: Ego.
0: Ubahehega Elize?
1: Ano mugikungu.
0: Uba mugikungu?
1: Ego.
0: Ufisi imyaka ingahe?
1: Cumi.
0: Ufisi imyaka cumi?
1: Ego,
0: none wari kukora iki muri kino gihe cy'uburuhuko? Alo.
1: Sa.
0: Mu gihe cy'uburuhuko uri kukora iki?
1: Ndafasha abateyi.
0: Ubafasha iki?
1: Kukora utana kuwasi byombo.
0: Ego, merci. None utahigende? Urashaka gutasha?
1: Ego.
0: Utahigende? Mugire merci.
2: Merci.
3: Merci.
0: Aha. Oh.
2: Umwana mwiza.
0: Inde ari umwana mwiza?
3: Iyo umwana.
0: Ego, uwaje gutefana umwana mwiza? Kubera iki?
3: Kubera atitabye.
0: Elize, urumva ngo uri umwana mwiza kubera wadutahije abandi bana beza 68 60 77 86 68 60 77 86 kugira ngo mutashe ariko aha ubundi mana ku murongo mwita ego alo
3: isao
0: Ego duhe mutoyi wawe.
1: Alo.
0: Alo.
1: Isawa.
0: Ego. Witwa nde?
1: Wa mugisha Maeva.
0: Maeva.
3: None.
1: Sisi.
0: Dizo. Ego. Muvugishe none kaida.
3: Isawa.
1: Ego.
3: Nuno kori kimuhira.
1: Afashe wanje.
0: Ubafashe iki? Maeva. Oh, Maeva yagiye.
2: Uwo ni wa ndageje kuduvugisha.
0: Oya ha. Nundi mwana yitwa Maeva, yatubwiye yitwa Maeva.
2: Bavukana na wandi atutahi.
0: Eh, yavuze ngo ndabahe undi mwana tuvukana. Aha. Mukurinda rero ko hari undi mwana ata gutelefona. Natu jutu tashi, sibyo? Ego. Tuhere kuri inde ubu?
2: Jewu.
3: Uba.
0: Aha. Kayi, nuwashaka, liyamu nwe, ya sabzi kwa shaka gutangur. Ebi sabzi ugambere, sibyo?
3: Ego.
0: Ego. Shaka tugire, liyamu tahije nde wewe?
2: Tahije mama.
0: Mama yitwa nde?
2: Arize ndahije ye.
0: Ego.
2: Tatahije na Arine.
0: Aha.
2: Tatahije na mama Jiani.
0: Aha.
2: Tatahije Ivete, tatahije na Dine. Tatahije papa.
0: Papa yitwa nde?
2: Silve Bigimana.
0: Aha.
2: Tatahije Daridene.
0: Mhm.
2: Tatahije

0: gusuma sibibi mugabo gacha kureka ati yewe gaye ati umuntu atagira nase samanze munsi y'urugo nugiye kwitenga
1: ehe umbona umutunzi hewe afisi

Karero na karirimbo arabesha na maili kadushikenge chisaha chumini mwe ivura iminuta umunani ngaha a muri studio za radio indundi kiti chisaha chumina zibiri zivura iminuta umunani kwa liku watu kumviriza

0: Maruko difate gusimile cyane kuri uwo kuri ico gitito utuyagiye udutitiye cyo umugabo ya yibarutse abana akibara kumukobwa kumugore wa mbere tekana mba rika noneho ndondera uwundi mugore ashobora kuzana kubyara umuhungu ariko naho nyine bikamuta ku amazi agahava babana akaruhira kubatunga n'abagore bose noneho hagacye habona ikinkundo wakazi n'intabwa ego ndagushimiye cyane kuri ico gitito
1: murakoze ego naje twashimiye
0: ego muri ico gitito numvirije eka nabandi bari ko barumva
2: radio indundi kirtsire
0: bumvise yuko ari gitito koko kirimo impanuro nyinshi reka rero utuyagire neza na neza impanuro umuntu ashobora gusanga muri ico gitito izarizo
1: ego impanuro ni nyinshi impanuro ni nyinshi cyane aha mu gitito turumva uyu mugabo turumva aba bana turumva n'aba bakinyizi babiri
0: ego
1: impanuro nyamukure ngaha twukuramwo turumva dufatiye kuri uyu mugabo uyu mugabo arafashe arazanye umukenyezi wiwe bakundana kandi imeze neza cyane ariko iby'Imana ikora ntawe ubizi aribarutse yibaruka umwana w'umwigeme ntivyamugwa neza we yibaza ngo ni warema naho harema Imana acazana ubugira kabiri azanye ubugira kabiri
0: bibakwakundi
1: ari impanuro twukuramwo kuri uyu mugabo nukuvuga ko yuko umuntu muri rusangi atugaya ica taremye akamenya yuko Imana ari irema nimba ari umwana w'umwigeme nuhave bibaza ko ari wari kubikora canke byari gukora urya mu kinyezi wawe ariko ni intunganyo y'Imana
0: kubga utiyo kwakira iby'Imana imuhaye
1: ego kirazira kuyihinyuza yego
0: ngaho rero babana ngabo barakuze babana barageze kuja mu Burundi ariko seti mbere yuko ndabarungika mu Burundi reka ndabe yuko ndungitse bobo koko
1: ego
0: babana ngabo arabatumye byo twovuga yuko byasa n'ikibazo bahaye arabatumye tigenda munzanira amazi muri gwaruzi ntangari dakama
1: ego
0: babana ngabo baragiye wa mukobwa w'inkundo wakazi agiye azineza yuko ariwe azotekerezwa kuja mu Burundi nkuko se ashaka kuraba uzoja mu Burundi kana nyina agira tuzogenda n'umwana wanje ntankika ariko vyahavuye bihinduka ngira ngo turaza kubishikira wa mwana yishikiye mu nzira arabonya gahwi arakariye kujya ku gahwi gaho defax umva ico cyari kwerekana yuko uwo mwana adashoboka
1: ego murakoze cyane turi mu mugani turi mu mugani muganuga na kariho bavuze umuhwi muri kahise sukuvuga ko ari umuhwi urya muhwi twumva ati umuntu yabonye umuhwi imuhira arawufunguye bisigura rero ko abo bana bari ku rugendo bari kubaja mu Burundi bari mwibaja mu Burundi nuko kuntu je ndoshe ndabigereranya nuko kuntu ko abana babige mu uyu munsi usanga kuva bakiri bato cyane bataranagira no kubagira no mu myaka kuja mu bigero ugasanga arimo ashaka ego ivyo ugasanga biruko ego uriko no bigereranya
0: ego ngaho se aragize ati ayo mazi ni muzozana ntihagire numwe mufundururira ntihagire numwe mwereka mbega kugira ati ntibafundurure nitwovuga yuko yashatse kubereka ubwimanyi ya kandi
1: ego turiko tukivuga uko oya isuko twogisigura kuko turavye intuzenye umubyeyi yaravuze ati ndarungitse abana mu Burundi ico cha tugikereranya ni iki aho hambere hahise abana babarungika bakarubarungika ari isugi ego rero ubureyo kuba ati ntimufundi ntego ufundi
0: ngo bari kwatwumviriza isugi bo kumva ko ari iki
1: numwigeme yagumije akabanga ego yagumije akabanga ego ati rero ntagira ico ntimufundurure kuko tuvuze uko tumuri kubu canke muri kahise ako kabanga twavuze ko kara kabanga hari uwo gafundururira rero muri kahise ico giyabwa ati ntagira uwo mufundururira nti rero ntiyari ntibwari ukuvuga ngo nuko numutima mubi ngo ni ukuba ingumyi eka byari banga n'indero yaho hambere hahise
0: kwari kugira ko inkoko izirire ko nyeneyo
1: nyeneyo ego
0: reka tumara tumira mate gatoya hamaduce tugaruka kuri uyu mugani uragize uti kwari kugira ngo ayo mazi ntibafundure twumvirize aba nabo bagire bati agaseke karacafundikiye inzoga fundura rukuje
1: yego

Radio Indundi Culture. Nikuri mwiyangu mnani numunani nivitabibiri. Na mirongi chena ni chena nivititenda. Mega Air.

ni joro ryiza kibandanya ndakwibutse ko nimirari ya indi nyene 672 amajana 34 ijana na 6 wifuriza joro ryiza injuti umukozi

Reka kakaririmbo kakuryohere cyane bwana Abasi ngaho mu kinama kamuryohere cyane uyu Clovis ngaho mucoga kakugwe neza bwana Teledis ngaho kumukamba akaryohere cyane na Mbaruti yari yamwikora tutibagiye uyu DJ Alex na King Christopher mwese mugira ijoro ryiza.

ndi butumwa nitwa Oscar Nzigamasabo neza na neza hari inyabiyogi ngo ijoro ryiza uri Bella mama Bella hamwe rero na Bella ntibagiye ngabire y'Imana Floris na Gloria hamwe na Sage ngo hamwe rero na Mutama Bunwa Januari nawe nyene ngo agira ijoro ryiza akaba yifura ijoro ryiza kandi uyu kansura heba ari hariya mu gihugu cha Kenya nawe nyene ngo akaba mwifurije ijoro ryiza

Nuko ni saha zine n'iminota 53 mu minota 2 gusa ikiganirijo ryiza kizoba kirangiye nayo mu minota isaha 5 ibiganiro byose bya radio n'ikitire bizoba birangiye akaririmbo n'umutuzo turirimbirwa na Yoya.